Jezi kriya yu aya wo, krobo nyo anyi, krobo nyo alika. Lagonyi anyi mbelo, krobo anyi jo nyo ulikan. Lago onyi anyi mbelo. Jeka lago grale ne, o juju uro uro kume. Nga nono li kre kre ne, lago e gra uri ne, lago e gra guwa ne, lago me kwa. Jano yu anyi, ato yu anyi, jezi kriya yu a, anyi anya ugo, lago ko. Juju wure wure kwa nyeme. Se aka lagwa kubro wuri. Grali. Ake grali so jubo jire makani. Aka wale. One wale eka e gro anye suru agbane. Ale na kubro nywa. Eke diyo wane. Na ugome kufre. Ne enu nyenye. Ne enu onyenye nyenye ne drejoku ne na drejoku bonu wale kwa drejoje agrale lago ole anyambe nyu onye se anye jirema ya kakuno nesi akọ grale ni e jirema yo joba kani anya nong kuya osa se agirema kamen e girema kani wake ka kubeni eke anyi tre jojo me girema lago nye se anyi ni ele kugba e kugba kani ebe ojo aburo nu anu ane wa male lago se ji dia krekreko se wa male edio se wo ikan e girema ko gba yo jo ba kani ebe kala jere akeko beni akake daruale tete girema e ma lago ni teke po lago avina kare so nani te lago to sapotokri sete oto sapotokri ka ile agba bi e ma die ma die le ni te bere lago to jogbene e ka bere lago to jojo aye dire ko kare ta da mene lago yirika lago yiri wala de dimasi yani joprom dimasi ka irene mi ka lago urigra ka lago bibia mona dako ni joye no e to so promi sika ka gure ike no e to so promi joni lago abe yi opa ebe kanyu ona yi kure mbue dako ni tika nyokpa ba tika je pare Bwe priyo dako ne, teke liyo ngono siye tale. Teke liyo widi siye tale. Ema ae mweni podu, e isakbe liyo ka widi bwa. Ne opyele anabita, ne kweyame, ne yongono ni yoyua, ne kweyame. Mamma jo nyuri kane mofo yukuri kane ebibiam. Lagwa tome, bem. Lagwa jiremae ojo bani mboka. Ebe kane ka jokpa miko. Eke liyo ngono siye tale. Be kam. Lagwa jiremae ojo bani mboka. Eka gbane ka jokpa nima no irene. Eko karade. On est teke diyo wudi siyetal, teke ngon diyo ngon siyetal. Eka ba yirale ne, be me ke itale ne, la go yenye ni minu li ka akbo biya. Ni jokpa me bro. Boso dako ne, te wiri. Wiri kane. E diyo beko ba. Ne ni bako ne somme beko. Ele wiri. Ni diyo be. Ona mboka, ni nwa yuru.
me se ko yuro nuno ka me ko nye kan o ye be nye me ko ma nuo yuro se salome ko ka adre ko jo nye me ya ko o ye be nye me ko be ko no mesa ma wi yiri ya se wi yiri ko kam ne wa nye me nyo pa bi e ko e se ko ni enim kure mu ni ni me ni nyo e kiri ko wi yiri ya nwa nye nyo pa bi e ko ni obe ko e nye ka ko nye a vi nyo ko wi yiri ya mwene te ka nyo pa ko fu agbo wuri me gbi eri o ya wa re ge onu nye nye ni ye onu nye nye ko ika sagbe na e weri ka no ka ko ne ni ma mo ri a mo ta ma ri a enu a ko e gamara nyo ale taprete eri e taprete ni te anu a ko ni e buru ba gbo wuri la go ni asale mwene te ka sebe le ko fu a je je li bo ata daka ko e bo a ko da bro da ko ne edi obi ete ka yirimi kamale edi obi ete yirimi kamale edi o widi te yirimi kamale edi o ngono te yirimi kamale edi o yua te yirimi kamale edi obi lago nyome a ete yirimi kamale enwa ko ne lago nyeme a enwa edi o koko ne be lago nyo e iye lago nyeme ka ne ko ejamu meto me nwu agbene inye ario meko ne ni eme ni nye eni nini ge ko ka da edu obi ete yirimi ka ko gba da ko ni edu obi ete yirimi ka male ko da bro da ko edu nuno te ka yirimi ka male edu obi dite yirimi ka na ko gba da ko ni edu obi ete yirimi ka male lago emo edu ko ni bo nyo ko je te yirimi jamaria kwa lago nuru bi enu mano e lago nye di o kan ja ba da ko ni lago ina e wa me ko ni nye o ga di e o ya di e ku yiri ni ni yiri ko ni inu ko fu pra pra sa ko mra ju gba na adre ko jo le ka tititi o bi ja ni na ni bo ni di o kan na bo na wa ti ka se yiri gbe ne e ele me kare ko je inu asa mara ba ni lago o ge yiri atare si awayi na se ko medmika ni se sebe ni mete prapra wori wagba ja lagu agral nyon so ononka e saka no ne bo suru aka anyi e girema ko gba ka ko ka da ane wa male lagu se yidi krekre ko se wa male dio se we yikan e ko gba ni si o se akobrojo ojo agirema so ewa male lago ne gidi krekre ko ewa male dio se we ikan ira gba edio nu na aja kan iye be iki eko ni nu eja oye la na se nu ka yirime ni oki ameam ti abo ayawo anya girimi ba uru se kan ye denye ni ele agbene lago ni ona ma anyi oyo uri jesus christ choka ni fu akaje pa membro ja akare lago droko anya lago droko ke ka ni je pa membra o jire ma yo jo ba ka ni anya nu manu so jo jo e ba e ka ni je pa membro e je pa ni ko bi ada ka ni ake ka jire me yire mi anya guya ya kabri ni e bo sa ja ya no ni e guye ka ko e jirimaka elia kugba ebe jeria ayawo anya girewuruba idimi na mekoko kai anya sese panyo gba ne werika anu esu emka wala romi adanya ba ame anoyo na dro mari brigitte to atom you atom you atom amen

0: yil somaya kwabr la pisna la nasan soba on barak da yam yure darfa mwenam mdima
1: bak da yam yu darfa mwenam mdima
0: mam pere da yamba mwenam lam dima mam barak da yam yure zaman butfa bosen vin fa on barak da yamba nyam nugutunde ya nyam nugutum fa pere da yamba ti kinsita ti kinsita te bu kinsita nyam pu an puso nyam baraka obna an torsa ina mazire yelle lab gumi i panga tuma ni salab kamba na mbang na bang ni salab kamba na mbanga i pang tungu lab bangi ti ritanam ne ziri nyam ritanam an so zaman fan lain zaman bout fan nyam tungan katek ye soa la gomda ya sidi soa la gwam ya gom yanga wakat bout fan soa la tumde ya jume sor tumde soa la tepeg da sen luipa la vzan da komos ramba
1: mbarak da nyam yu darfa mwenam ndima betkeng masa ntikilere koronga yibi soba sin ya apol son sebra son gulus rom krisneba il yokotu brinkelere msa ambisi nyam kale ya nemse mpukudi nyingye ipukuda isira tiwen men konyam ob yam sin katara krista yam krista ka sonye sobi neninga sen vuga ju krista kimisuka yam san mbene yamba nye sobna songe ob yama sen mbene nyinga ti nyinga lebe bon vira Zambisi aditon kali el nyinga samde ti le pakre ti vin wala nyinga sendati nyam san mvi wala nyinga sendati inan kime la isan pam yam ninga se inkite ti lakri in ti ilakni nyinga rabu nyam nan vinda so la pang so va gom la wotu
0: mwenam yura pam perri.

an ka kanw n'an lon bɛɛ la ani tuma bɛɛ n balimakɛ n balimamuso Yezu Krista la n'an be matigi ka kuma lamɛn an kana an dusukun gwɛlɛya i tulo malɔ ala ka kuma la ala ka kuma la sisan